0: lepa ule na pol nan rakdam chiao mo tuitum kan lai oso a chun kan thuan thu rawling laki pakhat asimi keichal le lal ruangi thuan thu ngai tla na kan nei ding ase
1: nikachu tifapi pakhata sulvarin pachang pani antongo ti tolami sin lal ruangin ahun versawi ti lolami sin keichalin arun verso keichalinga omi hwa hwa in anlu abul tho keichal chu mi kai ase lal ruang chu mi lai ase antonok chun kan roloding anti rola an kayota chutin server an ban hua role an eta i thun antum lamjina chun an rolwa chun an thiamna hok antumi sam kan chai pai anti lalrong chun karol keichal nang mai sao ati keichal chun sam ahun chai i thingtanote le thampi pol chu adung hnu chun an son dwa dawi a keo tan pha vi vo tok fangin lalrangin karwal tok ri selo ati i kechal chu abang lalrang chun a hun tho ve i anam sa win a hun vei thing le champi chu an thlu zut sau ve atlu mai sa sa in an rau thlu kechal chun karwal tok ri selo ati i lalrang chu a chol an thlung sau vi vo i lalrang chun karwal kechal nang fe mai sa o ati kechal chu maya rak fe i lungpi phenin arak bo lalrang a hung sawi khi lungpi khi alai fangin phel kawin hun kap ning lo ati chutika kechal chun narwal kechal ka ati i akap sok lo chu si in maya rak fe la la i di hai phangkhat te phen te a arak ra la la asinan lalrang in athai tho tho i khi di phangte khi alai fangin hun kap tan ning lo ati chutika kechal chun kapola nirwal ka atilala kechal chun de tumin abo cheunan lalruangin athei ade thailao asan chu lalruangi in a antlung lalruang chun arwal pa chu tha jatin azau i amikwal kechal chun lalruangin tha ten le du do ten azau ruanga karwal kan khwa rung tlong hola ka thira tla ka lo lo ding narung tlon asile kan kholu tlang na thlenin mo kechal narwal lalruang karung tlong e tin run awala tin achata chutin lung oi ten kechal chu athung nikha chu lalruang chu arwal pa i hnena athlong ve kechal li thucha kha ati i an kholu tlang athlenin kuta lovin awung bi thu phai kechal li khopi pol chu in an raksaki an mai sau ngiaw ngiawin tiphun para an kai di an chi sokre ro kha awung mo chui sin an mu lovina kir sali narkanin mo kechal narwal kal ruang karung tlonge ati i avung aw kechal chun an kho people chu karwal lal ruang arung tlong si nan mai thuk cha u lo ati i an za ten an mai chu an thupi milaya an chang thu lal ruang chu kechali in a thlen chun karwal nanu le na pa i mu o ati kechal chun keinu lepa mu tak le zau tak an silau an se tok lo mam ati i a el asinan lal ruangin nu lepa mu tak lo ti a umlo i mu o ati thau thau chuti ka kai chal chun kanu dar kwang khu kapa mai hum khu khi wa ongo ati lal ruang chun vung zau na kho kai chal nu lepa chu an hather fem fi ten mel sangai ngai in a mu asinan lal ruang chun karwal hi tuk nu le pa tha nei zo tlak lo na ti min hai ati i an hatar tla chu fai ten avung joy sak thu an nu pa chun avung lom zok re ro ke chal nu le pa chu an lunga oi tu ki ke chal na roi pa na thi tar asile nang ma in na tor ding tha ten kilo an ti zeng ati le an kho polin dam zina an de pang ding ti an phang karwal na thira chu zan na ma lota ola zinglam chu zin pita na thlun athul ding ati i zan lama alo ter lalrong khal chu phurna bom tumpi khala keng chuang lo ka kwak bom khat long in ka phur lo mending ati kechal khal chu thi phur ding in rung poki kwak bom long run ken chu bom pi ken run keng i tam pi i phur na du lo mo ati lalrong khal chun ka kwak bom khat ka phur chun atok mai ding ati san chira chu lalrong chun ama ten avung lawi asitung i atha tha le apor por akhya ki alau zok le ro ke chal chun pam mai atina sa asinan mai roali thil lo mi chu asom mi le asifon adon ngam lo akwak bom khale akhat lok thai phone lo an chira chu acham zik chu chaw abang asitung tha tha akhya zonga ke chal chun a hawa hun soi ngir a hun te theo asinan anu le pa in kay chal ummeno anti anrak don theo chutin dal rong chun akwak bom khat alo chun asitung tha deuh le ha hiao za deuh po chu anchem deuh tho thlang athai zing chu wang ara khwanin ka rual tho thlang ola zing piten rak fe atol ding chule lam sina na ek narak tho asi le chilnu hi phul vi vota o ati rola kho in zing pite a atlunter khwa avanga chun kechali khopi po chun lalruang de tumin anrak swa kechal na rual ro swak se atin an pak khenin anrung aw kechal chun rola ilai ati san tok fanga chun na rual ro swak se antilala kechal chun ati matwa lai ati san khwa tlai vi vo tok fang chun kechal na rual ro swak se anti thau thau kechal khal chun abum hai khalo garwala ra swake ati anchom sia hi sep swak na kho anrak zoni anrak bot chetlo khwa tlai chwa chau thangi nirwal ra swak se anti thau thau alupong apong lai ati thau thau ne ta bi ka chun kechal khal chu aman ve thangi garwala ra swake ati ama in mai shwai la rong chu an hai doi chem chau a ek an hi mu i arak thing thlu zau amor thlu thlanga bang kechal chun thunpi atum hai nan an khopi po chu an lung akim theilawi an hi doi thau thau tok fangan doi hnuwa chun an hi manjuk thang churanga lal ruang chu saphu ko a arak lut asinan akizim te kha alang kechal chun arwal pi polin an hupang ding ti a phan ruanga thingha sol ala ki anen hnuwa ataw nen chui huna chun an chol kechal chun a ekle a thing thlu zau kan man non loading ati hai asnan anthlun hlana thu pakhat apoli tu fanga hin jiang hanan ti bikting tin asut anti ding thil chu aphun phun an reli kei chal chun ke chu tu fanga hin khwarung ridur dau sala tek la rung tla chup chawin real ra bok bon ti a tia in rung sur cham chau sala lei hnoi lamin phite hung on ngau ngau sela ka thi bikding ati arwal people khal chun kan ti wedding anti chu ve ten anti vek chun khwa a ri nim kha kawi real ro thon asur cha mami lei noi lam chun phite a hung on chwa chaw ngai ngai kha an thai chu chun an ti to ki an khazin zo in an thung thu asanan pakar patar pate pakha chu a ek apal ngai i a hlum thur thaw lal ruang isa ka ilawa chun ka thung loading ati a thung du lo midang an tun thu chun lal ruang chu a hung swa ki mi kai patar pa chu a kyang sholin a thoi cha mami a ha hmu about thu chun mangban ban sangin athung kir salmen khwa avun than chun arwal pi pol the na chun nan ni hma nan thung thlu mai ke hma nan chun hnuwa lal ruang sa karun ai chama am avati san asinan an khopi po chun an ni aswaki nang ma son le lam na ha beu thlu kawin alo to aslo mo an rakti san men lal ruang chu in a thleng athira phur mi chu khau shopi a athun sungi akhat thlo an sungte pol le in hen proi pi tha an kau kho mi thi chu sun vu in an thur zok re ra man chok lo le or chok lo tiang in thi an nei ta lal rang in thi tam pi phur ti a thai te ka anau pa khal ke khal ka rol in hena thira ka phur ve ding a ti a pok lal rang chun na thi ding fe o la tin a don re ro nan a du lo wi a pok thau thau an kholu tlang avung thlenin ku kha ke chal na rol ka rung tlong e tin avun ku asinan ke chal chun chumi chu kai roal pai o asilo churanga nan mai thup du la o ati e an um kelin an um men le ruangi naw pa chu avung thleng e an in saknak avung thleng chun an mai sau nya nya i an khayo kha avung mu e an mai sau nya nya lin ati e avok saki a separate ro azan chu ke chal nu le pa kha mu adu ve e karal ke chal na nu le na pa i mu o ati kejal khachun keinu lepa mutlak le zautlak an silau ati asinan nu lepa mutlak lo le zautlak lo ti um lo ipmu o ati thau thau kejal khachun kanu dar kwang khu kapa mai hum khu ati vung ongin zauna kho an mai bal thon an mel sia thon an ha therapy tho chun avung mu churang ala rang in naw pa chun chulo ma mi nu le pai sia chu e an mai bal le an mel se pi thon an ha ther fe fe pi thon ning zak za an si hi ati i an se na chu an aw tat zok re ro hai ke chal nu le pa chun ke chal na rual na lo tra chun nang ma in na twar ding an ti chutin thira chu ilau te ro tin adil hai kechal chun abom khatpin akang sia le achak sia pola lo sak athai jing chu war ang khwanin karwal thau thango la tlung thango lamzina na ek narak tho asile thilnu hi phul pha vi wawola ati I khwa awan ve te in athuntir khwa hung wan chun kechali khopi po chu andaswaki kechal narwal raswak se antilala kechal chun thai tho ai lai rakti tok phanga narwal raswak se anti thau thau atim ato lai ati san tok phanga rein kechal narwal raswak se anduntilala alu pawng a pawng lai ati phone ne ta bik chun ama aswaki lalrang na pa chu an hi doi cham chau lalrang na pa chun zingpi khwa awan de hlana an tlun ta ronga an khoswa nar lung do la thlanin hi tluk zan lai mi tlun tar hai ati khwa awan nga I fe tumin arak chol kechal le arwal people an thlanin khuilami ui chau rwal ha an si ati akyang sholin arak thoi cha ma mi zau manin an zonin an ki ongam lok law kechalin azoni azak senin a piati athi anza tin asa chu an ai an tlungkir sal lalrong chun anau patlunti anai non lo ronga an tha si tikha azumi holding in a pok kechalte khwa chu avung thlengsal lalrong chun karwal kanaute tin afasut kechalin ahung thun zau si ka thailo arakti asnan pheok athalo kanau umnak isimo ati thau thau kechal chun asimngam lao arwal athina heng thang ti athai ronga pheok thanon lovin asim lerwang chun na kho pi pol kau kho mola anma an ai mi chiao luak sal hai se arwang kadin sal ding ati I an kho senin an swa khom an ai mi chiao chu an luak tar lerwang chun a hun zau I azak vun na kim lao an hol re ro na nan nga thai lao kei chali rak ai mi asi arwal ma ya len a luak ngam non lao lalrong chun kharwal wak mayo atre ronan alwak du chang la lalrong khal chun amang bangin aumsun atak sadang kha acham achami minunga achan ter sali azakwa akim launa ka sinthir pho abensak anaw pa chu anung sal lalrong chun anaw pa chu kanthung thlang ding tina som anaw pa chun ma teng mi khwa thlong men zianga ha irung ho larakti lalrong chun nining man zak lawin na zak kwa kha vun zau nik ati I vun zau na kho sinthir pho ben mi chu a mu hilam lam mi sinthir pho no ben chu ati I a hlon a sinthir pho a lak ve te na thi sal a taksa kim lo ronga anung sok thei non lo wi lel rong chu amang abangi anau pai hongin atani a phur arwal kai chali ne na karwal kanau pa na tha ronga tu chun a tha to thei thei kan tha to thang ding kan ruak na shang sai pai sa chang til phir kan rok na oding ati le rong chu ning hang lung sia in na tlung khwa thlanin anaw pa chu a phum a thlan ka a sen tlung mai pa minung bangin atwa I acham minung bangin pon lu a khu I ata ter zok re ra a kyangin le rong chun abo thop kechal khal a roi pa kha di tingin a rahol thlang thlan ka a mi chapre ro kha a thai tika karwal kha asimang paye ati I apelin apeli azon jam chau chuti chun azon zonga lal rong chun arak ka I arwal kai chal chu chui huna achita kai chali ro na dinga anthu kam sia bangin shang sai pai se chang lai ding in apok shang sai pai in avung khan chun atap saka avung tau shang sai pa chu doi thiam rak si ve kho thumek mau tlang na hun rong I katap saka na nung thumek mau mo arak ti lal rong khal chu doi thiam asi ve I fim riang mang tlang ka hun rong I na tap saka ka hung fim riang mang mo din alet salve azan chu zan ria na yi shang sai pa chun bu lang pakhat kha acham acham nuwa lal rong I mai a chu na thupten ase asinan lal rong in athai yi aidu lao arab tluna chia thai pani phar ro mi kha acham achami anun ter nuwa ale kok tari ato yok ter zok re ro shang sai pai fa le po chun chia thai nu pa te kha an zawi an rol ei man an hil thang an ni an ke an lung oi to ka an aw re rawi kapa zo ni ko lo an ti re ro kha apa khal chun chulo mam siang vek thil so nan lung oi chu tin a hun zau duak na kho a her sunga lal rong chun abu hlang kha shang sai pai ma ya chun a hi se kir sal shang sai pan a thei lawi a enga swal a thai zin khwa awanin shang sai pai se chang chu lal rong chun a khi ti a fe pi an hnal kan tiang a hi tha lal rong tlang aliam zonga shang sai pa chun nakut le se shi kha erota se lo a hi ti lalrangi kut le sari chu a erota lalrang chun nang khal e na taunak lung le na to erota selo ati ta rangsai pa chu a taunak lunga to abeti ading thainon lao chutien a char chi ri ta da rangsai pa na ki athiam da ronga lalrang chu alota asachang chaimi chu athati arwal kai chal chu ruak ana
0: nikachu susang kak noi hena lalrang aleng azan chu aiti susang kak noi fanu hena lalrang khalchu anai niam thlang afalanu chu kanu o lalrang in kapote itham itham ati asnan anu in tham lawe akutin thlungte atum ati san tok fangin kanu o lalrang in kasu itham itham ati sal asnan anu chun tham lawe akutin thlungte atum atum ati sal lala chutin lalrang chun falanu chu apomi now apai
1: now apai ronga vai khachu lalrang kha hungklong dingin ancha lalrang khalchu lung oi zatina hungklong asinan suzong kak mukha pom atum sal lala afanu now apai tari khluna ama tiang pom atum ronga suzong kak nu chu athina heng anin lenga atlan swaki inpi lungpi khar khep chang ati i acham lalrong khalchun chuvek nu naw chu e ati i lunghlu min aden alung hlum changin apop swaki inpi chu khar khepa achangi minungi on thai lebo thai non lovin lungpi a achang lalrong chu inpi songa chun an khumta lalrong chu inpi songa chun lalrong chu chawina umkau asinan an ral tu na thia hlai phel char mi kha acham i anun ter hnuwa lung tawin aden popna ong in thia hlai chu thlai rola lakter ni tin in chu tin thia hlai in rol asan theo ni kha chu thia hlai kha a ini vung ding in thla kanina vungola kadoi umte kha vung lo na fe na ka thinglang shum shum zo la tin atiami a fetter thia hlai khal chu a thai to ki na vung tlani lal rangi doi umte chu a vung la ding in a fe lama chun thinglang a zo ngam lo nan hung tun sau lama arai tu khlang i thlen zam rang kha adu ronga anai de ding tin thinglang chu a hei zo chuti i thinglang zo na ka check fek thangin rak o chuti i thangi a o chun doi thiar mi kha aka i sin atla i tivapi in a fen doi fen mi kha sur ver polin an rak sari an wak ket ati i a pe mi hwa mo in doi an thiam thlo chuti in tu tiang doi thiam na khal arung vi vaw si anti lalrong chu adoi le anhen a thleng thei non lo athia lai rol san tu theu le athi zo rong a suzang kak nui in khar khep lung pi songa chun suak thei non lovin athi da ta
0: kan than thu a chem tia ra ngai tu pol ngai nuam nen ti ding kan bai sei tu chu kan chan ne talama sia van lal chuan rak phwa mi fred lal thim puin moi ta ke asak sa mi rakir salo ti mi hla ngai tlan na kan nei hai ding

0: ndio kama watu wengine, sisi anasema ni kama watu wengine watakula hizo mila baada ya chakula. Asante sana, tupate kibao. Hii ni 5 EBI Radio 103.1 FM. Stacy na kupata ama niko na wewe hadi tamati.
1: Alexandria waleta matamsanga. Yabo!